Lapuan na por nang litum. Karbilun bari mang deng long pen, ason sonalun, arjulong iktang lo. Karbilun bari mang dengke, lapuan si kang tonig lo. Nang litum jay may karjubom laki, Akashwani di puha long pen. Non studio guriya por phytroxy pleng da po lasi Delhi pen ga pacheta, Hindi alam pen berta nang litum, arjulong ikpo. Adunthu, por phytroxy ra minit po pleng lo tangte, putho Delhi pen ga pacheta, English alam pen berta nang litum, arjulong ikji.

Lapon apor nang litum. Karbilun chito ang dengalong pen. KCS amretum kilunalun arjulong iktanglo. Aduntu labang song dengalong pen.

Lapo na por nang litum, Karbi Lirmi alo nang deng along pen ason son alon arjulong iktang lo. Karbi Lirmi alun ang dengke lapo ang si kanton itlo. Nang litum jay me karjubom laki Akashwani dipu along pen. Non, studio guriya por Pfizer ke pleng dapo lasi Guwahati pen kapachita puar ancholik baturi asami salam pen birta nang litum arjulong ikpo.

0: lapuan por nang litum hindi lamar lamar janalun ang dengalong pen ason son alunjir arjulong iktanglo hindi lamar janalun ang dengke lapuan si kantonilo nang litum jay maker jubom laki akashwani diphulong pen
1: rombho koru investing.

0: Ehi, dove ne mangi? I Sianglong Mirok Inna e Ha Jantara Tur Pet Kirapta Un Edetsi Nia Madun Si Rabdun Lo Mi Kirabalong Sining Penang Kiklua Tikia So Long Lok Ni Patilot Populo Nang Parlo Kroy Kredet Nang Parlo Pulo An Nanem Kedo Mita Miong Apot Nang sera tari pang omra, ha habit lo dam planon apab do kogji pusi nang nikipu. Kopi amang lo niti.
1: Tabang so amang tanti. Mi pik jita kali, hino pik jita kali. Itu maradang bong, kopi ni aron dutang lo tahay, penki. Labang so aron nang si, paklip nang ji. Ha penki, sining penang kiklo, atiki asu, putang ti. Sining atiki mat chithanjima laki arnamasu munidalong amen kiwang lapusona bang nangklangpu lapen nang labangso abang aphan apranamui en idedra ison aman pidun pen amithang kidomulup anat toithujui lapuson nangji lapusona mang tahai to nilang chingludamlang
0: to damnon
2: Cardom,
3: him for nam.
0: Cardom. Chakri, alang ni kunat kedo bangloma lapen. Kopi alam thesi ke bangma. Nifan pachinita.
2: Amithang le nang pachithani klo nang him for nam.
3: Him for nam. Non arlingan tumang bong. Nok be nang klang tanglo. Arling hai kromar jemi pik. Ake ceng ingrup isibat duji. Ari cipu, akeng cipu, ta theu. Alang li nokjir. Thai pen kachidan thek pik abang lan parta ilitum khari khada doloi doan le thur pet sita khaiun e non nilitum sung pik lohempu nangli kupuson pin khajima
0: la bang sonok be arta ko an bagdu polo ha
3: alang li arta ningkaning ko ra pli phosi du jila arta kom ula
0: dak nililong kido Akang, tang akang tang. Bang Tom, kya nok binang toy dente? Akireng nap unjima.
3: Ai hempu. Alang li ron kajidan. Asai thek pik. An par nang li than thek thelo. La kajidan ahut. Chong ka parting, nok ka parting. Abang thelong li. La ana ke prap, la ana ke senang. Apot alang li la chong nok ka chi od ver ahut thuke. Thong kep kali suri se nok bele. Thursita nemuni
0: nilinang pudulo ajaba bidi pensita nalidum hala bangso anok be phan akereng nep sinilidung ban wek nai laben thangna aduk piri
3: joy po hempu

0: Doloya ke hai? Buamat ki nebun ema?
1: Ai, buamat ki nebun e chakri ke hai? Sita, adung ke du, acumang adung pan ki thang na ta pinchong chi. Ma ben, inu da cumang pia hem, hor ju nam ver pusipu.
0: Tang te, labang so cumang pia pan le, hor papira papangri matik lo. La pen, hor ingri lo pulo de, la so hur le, nebdam non.
1: To, chok di chakri ke hai? Oh ni nang lembang duing ma
2: du kupia kam ik lo ma dak ni lilong ke ba
1: dak nang lilong vai song pu anok be kho nang jun ik bom ma
2: oh jun bom
1: richo hukum vai song aphan akreng ne pon si richo long ponang ji la si vai song aphan kapang ri kong ji hor ko anang ji ma nang li mun thira phani phan thom pa me mu cho da hor dang ik non Ahan mi phak ok hai hui ta mu pidu non la pen nok be an rong pang chipatu klipu mu khor ingri amek jang lo de na hang non
2: to cho ik po
1: ante non ni lidam thik lang
2: to

0: Nang dak ta nang dudun lo ma bai song.
1: Nang dudun nong lo hem chi. La ti yok phak leng hai hui nang ka pi pie bang ge ne hen lo.
0: Bon ta hala bang so a hut nang san tang bu si nang ka chi pu pu ma jong te.
1: Kalang hem chi. Ne ke wan atum arleng chi tong li pu si ni le ge pu. Chi tham de te nang pran pu ma si nang li chi tham hai he de lo hem chi.
0: Mai pu mani mate nang bon he pu nang kido ako hello thi jok phang le nga ok ki cholong non a phian ki cholong le pin lo pu mai ining nang dono jin ong he pu bon sita bang pi tong ching wai ji ni di cho phan arjulang
1: chok ji hem phi
0: pin up nang pran nam pu wai song sita nang pran jog ji sita ni nang ki than aling le klem not a kam nang ki klem nang ji pin up wo ku lo tang ti nang wur chi ma tha nang ji wur ka ma tha a ja ton an ni nang thon pu pen a men ta ni nang than pu
1: jog ji hem phi
0: wo sang luar jang ta do lo wai song to wur chi ma tha non
1: to jog pu hem phi Jongsi neta karibiasu karabaka sophan angphun kirai kom unhelang achak kirai kom unhelang liputangte wokan womuta nang misen tu hode yaranam kur thur thur thur thur thur thur thur
0: wokanta misenapot mathanang ni pu wai song sita pinabadap nang ka bisarahut siningang song anat jongra punon piniarni ke kupusi chiklohini arnihini ke dokoklama anadin anajuni ke chikloisi arni sile pule pudunon
1: chokji hemphi
2: daloi Chakri, kato kabe na dak bang penon. Lapen sai dang mai dang apan thana wai song apan dak do ba lo palanon.
1: Ba. Pini ke, kupusi, ciklohini, arni hini ke dekok loma. Ana din, ana joning ke, ciklohisi, arni sinara pole, kupusi. Pini ke ciklo hini arni hini ke dokok lama
3: nasi ke dojima kacipa jok jok jep hancolo
1: lake ha lake
3: nasi ke dojima
0: oh hini dote jok lake ha lake jaho
3: nitum ke theglong jale mati
0: nangtum ke theglong lete mati moni raso chorle vaisong ke arnama so arnia so lapen neta arnama ok arnia ok dusi Dicopi keman loke, lari cota munira ok cot, ni pen celang log lisi, ricok si pulang cot tahai, lapot nang litum, mai song apan apran en long li, apran endet lutang ti, ricok ithe kidoji kali, ili, cuma ngarat wirda tahai, kali te wirda ji, bisar pamira, aduledo sita, bondi bondok bitu cot hello. Nang, mai song ta. Pi nang ka mathasi ron kithur mai kithura nong plot fi koi rai labang pi koi rai nang kiwima richolong chithanon ason nang than thethi tangte bondi bondok duthunang ji
1: hem phuanam bang akisar kisara tum neke than niphu chesong kiripo plang pik pusipu nong plot labang aso achoman churam churong dambomamat apreng dupik piklo halabang so apreng kakitumo ajoksi latum nanglilong kali kalang alam nangthanek nangthan nokra niriputa apran ka chen nang lanchot ta kalila chidang la phianta nanglilong nang hoy thusi ron kangthur mai kangthu halabang sohut niletum arlengatum sungpik lehem penako

lapon por nang litum lamkan na jai mek ang deng along pen waisong pua lamkan mondor teron lapen ari sang ho tum pen lamkan arjilong itanglo lamkan na jai mek ang deng ki lapuan si kang toniklo eson kenang sot kapachini alamjer arjik tha dengi lake isi viral aphu keso laso akeso lake Edis Egypti achitimsi kapangdang asai kiklem lapen labangso achitim ke anerlo aporsi munira phan kechek dengi akiso arokom mate angtheke lapuson hello iphuso pigji ebang asegasek along soji iphukiso along ebang artho hai hai ta soji emegar lo soji

0: aku yang seacar hai training lenang tum charli puta hai di ladak dulu ladak la agriculture of long dam te do ulo padalo ni achar ta ho e ko sama bo pola non son khitti len han khitti ko pipile ne ke claim nai sa khitti la hai training ta yang se nai pute dak le damu long lo dak do erlo ke la pai pen yang si tum che kowari lap un pacho pajo pajo peran beba pe par la khitti en ta sob che rai lap pote hedi tum kar beng long ta madu ta hem ta ki dub do de pusin ni lining je
1: kala
0: dong se choklem rep polote
1: kala
0: lajo oson se ni lining je lo
1: churulo
0: ni ning alam la he
1: kala kala kala na churulo da solam na le ki than pa je pa klar thu pon tang te e bi hek pen ta be par la ka chu jor chulang nat kinang ke klem bom pulo se ta me e surini ra krener ke pena bang ke ingni thip pen se klem lo tang te e la beha be par ki klem chinga hu ko an atiri ka chi bi pen se nang ki klem ka par jap lo la
0: o la bang ke si je than nam ni alam do kho 2018 la soning kan po bon ba human kalwari long ni li a son lo po teacher a kam si choklem don he la son assistant he di ama hadak 6 months la so salary pen si ke cheng ilo a salary do 4000 ha so nai pi he di
1: kala
0: an ke hala so claim mon lo amat bang sala ke the to mat tam ta chulong un e jalo ni bang e arjun e pi ja he bang alam ama se he di hadak pen nang bang thu jui mat dak market bang nang sun mat full time market long se support chi pi dalo alam bang ke halos daka salary ke long ke pang room at pen ke 12000 ni se to pon 2 months ne 3 months a salary bon la pen si pang cheng 12000 he
1: kala
0: oh la pen si cheng si non pu klem bom jo ke do pu kalita imi thang chi chowa ko phan ke do
1: kala kala churu lo tang te nang beha bepar mate ka chujor ka chulanga sai ki klem hut kunat ne pen kirap ki wang la puson ka chi thek long do loma
0: kirap kichu thek long pote la sonobo po 2020 aning kana lom po bon first ke nang kirap cheng bang phu bang ke councila cm ha je choro nang po lang li 50000 nang rap lo de la so the ne li la ke claim ke nam nang thek long man nang kang hon lo he ke nang rap lo la pen da penang ana kirap ke long lo an ke non wang chet lo chuklo yo ni an thoma phi me ang ako kar biang long la sp lo ne dsp lo ne ko sone ho so deuri ne pine ho la sota la bang media paklang nang ne puse puhen tan ne bang nonang thandak puhen hala so ne han poho nangarwak anke la claim chapa du gadam pol he ke suri kem ne hali han poisa non ni li bang nang thandal he de thanang ne hala ke media pinang ne bhola news life a sono pa men chete ne delo la so sar sinang hang jalo Ranbir Singh pune ko sono ni oh la so sar bon la nang hang masidam lo sp office amak pine kamal ho pumadam mat la so tribal a so tum han ke mane to jor to lang la son to mane bujar long son plut ke kom o pot ching hon duk ta theory teng leng so binak mate long so ching hon le amar la nang pilo la bang 10000 anke hala cm sar 50000 anke non a phi bang non a scheme 2025 po bon hola chief minister scheme AAA he
1: kala
0: 1 lakh 2 lakhs scheme he
1: kala
0: subsidy 1 lakh bang along ala he la 1 l bank chu hanga thu thada loan system binang ma la bang jong si la 1 l bang nang sakuri jong si la don ning kan phong bong long lok pula tang te loan step lang dat positan jong si te loan step lang dat po jong si ning kan pho phi along le polote piok plot po pomane bang piok plot ta choklo po lon ken elo pe yalo mai edalo
1: kalang
0: kalang kwan ma hu bidah he go men skim la business be par chokle mai nang ke rap dun poke la ansa che thek long la
1: kalang kalang nang churu lo ku ma masin nang ke rap ma ka chiting ne ne pin pen
0: chiting ne ne pin
1: nang ke than ka paklar thu pot tang te non an ateri ku an se che par ja bom pen si la so ke jor ka chulang asai nang klem bom lo tang te
0: non bang ke ke pitel aprang phan pulote non pen langdam lu pute non bangke dolo pinang anke aprang manche langdam lu pulote hedi
1: kala
0: non ke tip hormu hopta wang ani wang ke paklo teng pote pinang ke legele nai ala men thua kreng hormu ke adora dokok podi la ke hopta chik ala sono po mansalong ke 1L ba 1L plus ba ke le dam jibon la 150 ba ke
1: kala
0: mane hopta

0: savings pen ko anale do muni da tuma phan la so puthak nang inut im beha bepar mate ka chuyor ka chur langi klema bang phe posi chini je posi ko anale do muni da tuma phan la so puthak than bajir mijima
1: savings mane daily la no to nitung ke daily se chu klem no mate de daily polote daily savings bang ke no son la daily collection tumlong chu joma do nang po kalite recurring ason nani insurance ason health insurance ason pension puchi bipon krai lo polotang te hedi isi nang kharcha ke dola hai savings ta dorkar mate mo pini ne ake the claim ji ba mane so soon ipin ke jokta family longa ve la hai dorkar si health insurance la ta do te mi parlo hai pen ke la ason po pogo mena scheme pen hola ko men ta ko son mi ho tini delo ni
0: ayushman ma
1: oh aisman hai like claim kle tum do okay claim ta mela so hormu he mi sen matila
0: kala kala
1: mane pinang ana bimar nang long le long ji puta putek the mati akola pen plus non son sbi insurance ta wange lic ta hola hai ta dila health insurance claim da ta chong no bimar ta khai ping mati kichu ki jun ta mix mix pene do polo putek da la hai do bai side de mati savings bolote la hai lati jo la non son hai savings bang chong se chibi tech oh chibi tech polo tang te hedi ke me sen ke la lo ehe mi retain cho ipo ning hanga son ta pleng pon bom po chu claim mi chu da mi po ni la claim ji pusa ta claim long po hola chu bi pusa ta chu bi long po ni la pu claim mi pusa ta claim long bom po he non ni pang ta pu le je ne te ne son son ni pu chu claim pon bom lo la savings pen he
0: kala
1: da pu lo la man ni tu ne do de pho phe te en po la pu lo la business bang ke he ko la pananing wai binang mate
0: kala
1: a hem pu do rap ke bang hormunang thon bom pu jor bom pidun bom po hola savings le extra le he lenden upor lo business bang ke main ke he lenden yong sunang pakalote business a claim wrong wai bo continue lo
0: kala la nang churu lo la e kachu birti pen muni ta phan ko an me ma la so pu thak ke than ka pajir mie pot tangte inuda swarlo lapen ke uvegi mi lo thekseram bang phi apotse lo ke thekser atuma phantalo swarlo atuma phantalo belapen uvegi mi atuma phantalo kupisi beha bepar mate ki jor ki langa sai ki klempen akimi pen kupisi ki than pon gang tunglo la so buthak than jima
1: wali li tuma munit ke e therak tu klan pori tangde le puji ta kam mangi si bang he di level pu system bang ma thati da nai puya ni bang ke kam ti kam choklem te choklem sai te sai reng nang po klem nang po do nang po adjust ta he ni la puya se ni ma tha ta mi bang adhek tung ke ni la an le ni klem hai he punang ni lo te sakuri ke nu ko men sort anang padot etun e pu si ni li ma tha ye te ani wang ani kan wang se a graduate post graduate a doctorate nang man ko anya degree chi bi krai do pik hemini krai sakuri long le la tum ta do pik mate di la si business be para hin ke zero pen le start a cho nane hem a covid a thup nane la no son son opo nane a thilu a thelo the pula le cho jor bom sa ta paisa ga wang bomi hem jong si biring chok long bote he biri bithung zero balance pen ge start a kam la hai bang ke ne claim tang ge part tang lo ke
0: kalang lo
1: la hai a the chu jor pen pusi kai si hini cho pang rom long bai mi thang in ninga hang a son he hem cho hang he pin pi po phan ti pen pen pin pen ke long pulong ke ko la de ta kali lang ing long le dam ting long a han dai tu ya ke yoi long o lang non mat ke
0: kala
1: ing long le tam ra han chu ve ra na ne lang tung ra bojar le nang lan sarm hi thi ku la long le nang lan sita tang ka chi plan ya pawar do lang tang ka tang ai nang ne la bang ke natural pen free tum han nang pi he la so pen le tang ka chi selam ba tang ka pa chi plan pu sita chok lang poisa ta du ot ai nang ne ko ing long le dam teng long ol le jor tai lin kon an ya dor so alam lo he di chi than lo he
0: kala
1: ing long e phurui pu sita itu ba da ka mat ke kar beng long ke natural ahor mu dopik la pen ke tang ka ta free long olang la da ke la hai hor mu cho jor se ta he tang ka long po la so pen chu pang rum che che ra ko capital business pule che pa the ma chok zero balance side la hai bang ke na ne henru henru choron mane ke claim bang se la le onang po
0: kala
1: kam so side lo hen ta kam so pen si kam e the je plang am po
0: kala
1: bang ta la pul side lo ka so so so pen si lai bu bu pensi la hagor je plang pa tai phe la so ma de
0: kalang
1: la aso aso pen je plang bom po the bom the bom po mo ken ke business the tan tun po pulo ken kam si se jor bom.

0: kala
1: noni tali u pola mali he no se dun bom lang po chengon bom lang mane mo isi bak the tani mala ho puja
0: kala
1: mo ambanian bak ken kami si se jodu no i mala ho pasa punara dole he
0: kala kala churul
1: mang mung ka he man he
0: kala kala ho pet la kala mang churulo i son lam nang ka jitu gang tung la lo
1: o
0: nona mat kenang ke okar jang vet lang okar jang vet lang apot si pu isia hem tun kala na son se chiplang det lo posi inuda okar jang kuson si pu kacho jor kacho lang na thu la pen ke pu na me thang asai ta me apor ka chi pilo la so putak than jima
1: chu jor cho lang he apor bang ke chu jor cho lang jase business tong ke lu la bojar market re mi thang personal apor chi pi ke pu lo che menten pon bombo apor pen ke dokan do de popte dane da mi plote ching hapkang plup po pai ve lo ke la sorni bank ke do de lo ko lat ke dam joi po dami ani ke dam ve lo the independent ining hang mi thang se boss mati
0: kalang kala
1: la support pi da ti lo anta kulat bang ke pinang pinung bang ke hadi dam tung ti lo dak pen ke dam lo te la sikai si ni ke bang ta che bon check ti lo mati mas dam tung ti rem ti lo ta pai ve ani bang ke dam lo he dam ve na yar ni bang dam lo ta ini la thang kam ave pote dam dilo sonjalo a kam do important vek le vek nai pote dam yalo ki jui thap ke dam thabang ta ning hang o e der yalo alam bang ke a por pa ves ve lu pya hai mane no na savet a jindagi pya hai
0: ki do na porta kula da panji pi der lo
1: kalang lo
0: kalang kalang ina churu lo la o kar jang vet lang te ho la por ka chi pi pota char junang kok la sanang ar ju der lo e tangte ke padusi akar julo
1: oto
0: e nang ka himan mang non pani prang ku pisi ki klemji la so kulat pen ko nat an siki ponje phan sika himan lo la so putak than pa jir mi ji ma
1: la so kulat pen ke nilia ko employees create im nilia andar ko employees create po ako pathe thu bom lang pura la complex athak ta tang terang adha mane he dia sab sab hormu che salam tang andol he gela ka paplengi phan tang kanang chaji masila si pu pa dore da bhara bang chi pi bom ta ison soni do si ni do he kolat ke opening elo sa ta hormu vela hala ka pathe phan bang ma tha bon bom lang hala the de ta ko next step do po next ala pa complete lang pe yelo la ko ta ko do lang a business pu isipen si isipen si he ne bang dang bomi pe yelo step by step non nele kulat daga chubi ke men tu la kulat la ha ta wholesale sitanang ji pulote he customer dom ta bang mi akola han talo wholesale hai nai pulote he de ke ong nai pulote la ta nele mane pi bom la he ke ong le pu peta sa pa su pu pi dun bom lo
0: kala
1: ke halang song bang ta kulat hola dakta chupathi phan bori pon bom le he
0: kala
1: tangka asa onang chatiti capital he ad son la kulata hem ta thep ik ping ma he
0: kala
1: korol korol hormusi tham nei hadake pa playing thibi pulote ta pa playing bom po he pa jo pen pa jo til
0: kala lo na churu lo na na mithanga kulat aprang an ko son sike pon ji ma la puso pu thake tang ka pajir mi pon tangte itum ge chithandam nanji ke do langte ma setame aporalam do posi le ladakan le pini ke ington kolona mo apor ka prek do lang plote ka prek prek lam setame itum chithan pon bom nang tangte ladakan ke wang pot tame nang phanta ki runang paper pick lo e la pen hirjume tame nang pidun lo churul la
1: cardom
2: la pona pornang litum swarlo seng tong jai mek ang ding along pen inu chojor cholana beha ke klema bang phi manai terang pila pen hut bang helvelin timung pi tumang bang chihu chi pula lam jir arjulong ik tanglo swarlo seng tong jai mek ki la pon si kang tonilo

Pinigaya porchok ikang lola siakas mani goa hati mahambahu karbing deng penelapan si kang toniklo. Penable putora porating penche tong tuiklo nang lumi takmi kurbang tu.

0: Sita Nili Phan Nangke Pha Apon Nili Doctor Hongbari Ingtipi Non Klembom Arpuke Subdivisional Veterinary Officer Nili Kangni Boma Office Ke Dak District Veterinary Officer Hello Difut Kato Kobe Phan Nili Hin Pen Kardom Pajiriklo
1: Dr. Ma'am Aprangsi Nili Phan Karju Ponji Ke La Pehlo Hilitum Pini Ke La FMD Apu Thakle Chethan Poniklo Na Marat Mareng Atum Akisu Lai Huy Apu Thakle Chethan Ponlo Na Lasi Labangsu Akisu Ke Kosonzi Ke Long Ponlo
0: FMD mane foot and mouth disease. Foot mane akeng, mouth mane angtur angho, akisu. Lake lasu in short FMD. Laso akisu FMD akisu ke keng hong pli ba ruminant pulo. Itu ma terms pen ke chainong lo, chilong lo, bi lo, angke phak dalo. Lapen ing nama pitum bangke ingnar dalong ako lapen tijok dalong. Lasi laso akiso ene munita tum rong sortum hadharona kisu pusi mathage mathatha sita langnam par siklo pulotangte laso akiso kilong pen mane pinang ana akinuksan dukok titi bipak chainong chopang reng arata tum phan laso kiso foot and mouth disease mane kupi posi amen ki irkok lo chainong akeng a oplong prang son induk mane ko son hadak se ame ke do dam dam chaino keng a oplong ame do ji aru la pen ang ho asun ni along a de along son hedi ame do po anke latum la so join ni si latum arjap on e ba keng ta dam on e aru la pen chu ta chu un ideriti hala asun ni along ame ba a de along ame ang ho long ame a join ni si ki chu bang ta chu un idet po la so join ni si production on bang effect that ji atheke dairi achai nong mokha ba jitu mane gakhir ke jor phan ke pangreng achai nong tum hanke dairi achai nong pulo latum abang ke chu thek pami me pulete obviously gakhira production ke lake sunvek lasi laso akiso ki chulong pen chai nong ke pangreng tum bang ke la pulo je gakhir production bang kom det po ako asu mara tum abang pulo tangte kichi ta dodo lake chodon thek the pini ne ka pot pen thilot ta dodo ji doji bi chai no bi phak long tala so kisu undet isivet lo la tumta akeng long sa meg doji thurun e lo la tumta la pen chuta chun e lo ang chai no bi along ta ang kroi bang ke do athe ang husa meg do kok lo mati di ang ke la si so na lam chai no bi phak long bang ke a sub six sak chat la so ki so chi un chi un o e chai nong long se bi si chi un poe phak sita me phak long da do arum pie tum ta la so ki so cho long dun nili experience lo nili a prang la dak big farm nong si kam claim la si nili la so bang experience pa me lo je fmd a ki so arum pie tum long ta do titi la tum thurun e lo la pen chu ta chun e da ri ti an ke kithi da dokokati atheke chainong tum phana su pulu ta chun itani litum selain piun sitame arun pia long bang selain ki pia sa osung che arun pi tum han selain ki pi manela anu ar tholong si hedi pidunang kok ti masi la selain ki pi bang sung che ra joini si la tum wig da pi ki chu che lo mane ani si ni ni an le arun pi ki chu chen da la tum wig da amasi la so joini ki wig a joini si thurun e bisi po la tum loge loge prabjin pen ilitum treatment amang pidun de pulu tang te mane kithi a chance dokok ti sita treatment bang ta piun
1: tangte doctor la fmd kisu marad mareng tum ang ho akeng la bang so kisu munira phanta ki un pon la pusanta doma
0: la fmd po kisu ke ini munira tum phan bang ke thang kisung ave mane ke chi un pini ne po jat bang ke ave la bang ke munira tum phan bang ke chi un e sita la akeng hong pli akeng a chi mi ge do tum a jontu an tum bang ke la ke chi un prap pi khang ja
1: Misalnya mem nali tan bacini pon pon, tangte mem labang so kisu ke ang teke kosong si litum kacini ikpo.
0: Laso kisu ke pang tek unke lapulo, apu bang so pikji, apu bang so opo lapen blister ba lason ang holong amek hedi, son son kangling son ba ke era son he amek pamek doji ang horlo ade long son, engke akenga fu ba acimia long bangke lason areng moka soft po swelling doji he kangling son hedi corot pikji latum lasi latum arja pamiun lapen akeng damun edet titi. Apen chainong tum bangke la kichun ammek ang ho mega joine kai ke masi ang the bang he lilen titi ako la pen dairi a chaino atum bangke la achulang long ta hedi

0: Adon thu nona roi machor alam the ajame gangdeng longpen Mohan Singh tokbi kakrung bepi lapen hudbang fandar terona tumang bong jiho chiput arju xina
1: nona roi machor alam the karjuara do ana phanstame kardom pajeringlo lasi pini machor alam the kachinki je thanji afan kachap hapon penanso abangphu lapen abang phistame kachupha teng pendak akashwani dipu asaiam an wangi elo alangli men lake Mohan Singh tokbi bu alangli sai keklem lake ingnam raikom sai khialong si sai keklem pajut ponlo lapen alangli choramen lake kakrung bepi alangli same uda asai keklem si pajut poniglo lasi akehai lapen akehai pinangli tom phan Akaswani dipua hin pen lapen ke radio kar jwara do an hin pen samme kardom no paje rigla
2: kardom
1: a ke hai lapen na ke hai pi ilitum ching ki che thandam nang ji ke lalo nang litum behini owe pen kachetong aho dalam aputang nang litum radio kar jwara phan than pachini ek jima
3: nilimen ke Mohan Singh tok bi pulo nilitum ke do ke lake romar jong dipu ward number 3 matipung road
2: o nilimen ke kakrung bp ben dak non mo address ke thana dimalong si do iglo nilitum
1: tangte aprangsi nilitum phan kar jupon kang tung ke la pen lo komentu si kache tong lo la pen kupuson si kache tong lo kodak si nilitum kache tong cheng lo nilitum radio kar jwara phan than pachini ek jima
3: nilitum kasi tong cheng lake dipu government college along lo nili prang ke doke lor lang so rong ke thedi phu non bang ke rong mar jong si do non bang ke dak mate pung rod lo
2: dipu go college along ke charli pu la so admission dun det pen na husi je theglo hola sut ke kadu ka vi jirpi jirpu lo ba student hi jan lo la pu je theglo lo college long si tong pen ke la sut ke jirpi jirpu ka du vi pu chingki ji than lo je ba chana pini ni son si ta chitirwa chipi la son lo jirpi jirpu son si do iglo ke a phi bang ke alang li ta sakuri long lo bon ni le thanga chini ne hola suhut ke ni le bang ke chu por hi lo ni li ta a phi sakuri chu hang dun lo interview along along chupi dun lo supen sakuri long lo ge sakuri long data pc la nilitum ke pu ining kachihang pini chingki je than pu jat ke avi wang la ton ye a he ma sor son ti mane son kai ren spen si mane arjudam det lu nilipai nilipolo la so phi bang ke nang nang than bom lo ala nilipai atum sitami nilipanta nang than lo nangge sualua kleng pot nahok sitami nang mithang kamatha pen chi keng lu lute ba nang ning asabu chi chol lu lute a chor chi ri da prangsi ke mi puson nang than lo amasi a phi bangge chok pulo mangge kandu ka vi bang la niom niti pen nang hang lo nge dunjila

0: lale aku filter nong nak dung tu non
1: Kau hok lo.
0: la la pen lagi jun ta cok lo ba filter ada lang le nang pasu tu det ben aku jun si ta cok
1: Kala.
0: la ke eson lo la si lale eson lo ki jun na lang itu tum kachi thik lo la pen hala iri chepang thi ret nang po sabun pen punon char sam e jat et ai ka chepang thi re mang ta ke nang sot lo la pen unan ge la hong ai ka se mar ka du ga bi hon mu ko son ji ka se mar ma lahai da lang du nang po
1: kala kala
0: ari che du ye char sam e ta ji ge claim ge nam hor mu ma tum wok wok tum lam lam jat lo ma ko son ma hala hai ta lang du nang po la pen ai hem ta jong si mane thak syntax du bolo tang de la ta aur pen
1: kon ma ge pang thir ji
0: pang thir ji
1: kala kala
0: la la
1: doctor ke hai la son sri la mi than sitami aporlam do kok la sila lang pen ki longa ki su ko son si ki long ma ku pi lang si i tum junang ji ma la pen ke hala ke long adim a lang ko son si ki pachi thing nai ma e ke chi thing ko son si ki long ji ma la pen la hai ki su ku pu son si ka chingra ji ma la ka do ka we lam ke than the ka posi chiru par pik lo tum aporlam do kok posi pini lang pen ke long son sri ya ki su ta mi la pen ka chingra ji lam ke la pan ji thon na kardo
0: kardo
2: lapona por nang litum ok prana jame kang deng long pen waterborne diseases mate lang pen kachalong akisu putha doctor dharam singh timung lapen prodip rong para tumang bong cheu chiput arjui long tang lo lake akashwani dipu kenang sot ke pachini alam jer arjui tha rihing ami ke pon i area long methur ur thek long polote kapamep jia phan lang chor igri aprang si ke main a swiss le inke regnon lang ke chor ke nang lia kisung phoyg de ji nang li ri jong si lang cham wok pulute electric a swiss odig de ri nang lia kisung pho de ji rihing ami kapachileng ji phan pura ke daktang ari puthot ingthun tu igri lapuson thak thak si akhenu tang a swiss lapen ke phuktang aplak hei hui che pari deng de nang ji rihing ame ke pon ianu joga long rihing ari janglen theklong pulute ot igri lapen bang aka preka phanta ka pawre de jia phan pin khaddu nangji rihing ame damjui pulute me kapawang thu jia phan pura transformer fuse ari ke la thu jia phan claiming de tri lang hello apran lang hello echithelo lassi lang pachau ik deri kijuna lang aniwang ta minit pho pen minit ke ba por an parklok pe mera puthot pangsam thuan si junang ji lang kapasu i aphule along amat si pangsam nang ji akaprek aphule along jong si pajoi thu pulote labang so alang cheho tu det tai dongkor la pen lang tuk akung are along lang pachiti wok long le denang ji jong si lason chiti wok do pulote laso dimalong bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tainang ji ke junalang ki bi i alang bong mate aphule kai ke ta devver nang ji lapen lang ka chuena huta iri pen chipu phera abe ke do ahar lung pen si lang chosok nang ji kenang sot ke pachine alam jir ke laponi chotlo